0: enu ye sawa ya program amanyi ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa awo uliriza eranga boyiga
1: for that little boy living with me
2: bunu bwibu bakabwe injili mubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mukushenta fukaseta mengo wone kuchinana mweda akatunyize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabiracho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msamzio mkaga Rwenda satu umulabirizi Dr. David Chiganda akuloba zo kwa gilo baka bwenjiri ukusida nangi siage na maso yiba zabantu behoima kakomero chenjojo chukube chankwanzi kagadi nibitu mibirale bididanyi mkama kuwa mkisa
3: na yogede kwa service linyali ya mkama liba ziwe ilanga babono tegedo buru nji ama kuruga service nomu gasogwayo odira yo dala elimu lulimi olwebi duka nyewa kwate mmatoka neba zituwala kwa service doa chiba zituwala kwa service chewe tago kutegela elame bazituwala kwa service bakura yobichi biga sabitia elame ubato jikoze chiche chibao toa chizude mbuda chiko butono betu wako zesiza wano nti moto keyo wibange likurugude tambura ekuru sana bajikuba mubinya soka buzoba zene zidirira bush ne zidirira mipira jigwako ingi ninge tokota byuma bye wagala chekiteke samu oyiro bateka mu oyiro biba bye wagala bilemeko ya wagala nyo bine biguru ebitambule mipira bat perform spray oyiro grease olokulusa nonko kweita mungeri ku lugudo bajiwe bijivubiriza vubiriza ereme kukutoka mangu byuma muyingi nga batadde mu oyiro mujia boxing abatadde bye bayita cc munzigi nga batadde mu spray ne grease simonye ulira bilime kwe wagala nnyo era ebirikiriza ebyo bwe bigwamu etandikwa okutuka nebyo mwokwe wagala nebigwako kale no bananyini zo we malizi vuga ya kabanga afisa yobude naji situla ati naji twala ku service oba kulunya petrol station ye koyiro mukade ne bamuyiwa simanye ulira ne baluka bateka mu oyiro mupya enzigi ne bazongera mu spray jabox ne bazongera mu cc grease ne bamuteka jate ko genda emmoruke sobole okweyongera okutambula na mafuta ne bajuzao gama ti amafuta nago ne bajuzao kawagadi chirabika waliwaya kopa munne abakozi be motoka ne katonda waliwaya kopa munne ne mmuluza ani yakopa munne ku katonda na abakozi be motoka ne ba makanika bazo ani yasoka kunsi ani yasoka u anji ku motoka service ye motoka ne service y'omuntu olowooza kye kyasookawo sikyabawulira service y'omuntu ne service y'emmotoka eriwe yasooka kale no kyeraga lwatu nti ab'emmotoka be baakoppa ekkanisa ekyo wali kikubiddeko mu ngalo mu linnya lya Yesu naye ate bw'oba onootegeera concept yeyo nga n'ogitegeera bulungi ate olina kuddayo kuba mmotoka kubanga ze mwakula mumanyi era ze mwakula mutegeera era mwenammanyi ekibaawo ng'emmotoka legitoddeko service yingi niba ejja kuba nti n'obulamu bw'omuntu bwakulamu bwe butyo nti naye ng'amaze okuyita eyo nayina gy'ayitidde amaze okukola byonna byonna byonna by'akoze agenze oyina gye yagenze ku makya by'asanzeyo ebirungi bikooya ne by'asanzeyo ebibi bikooya appointment ezabaddewo n'ezitabaddewo byonna bikooya mirimu gye yakoze gikooya ne gy'ataakoze gikooya obwongo ezimubadde mu breakdowns oluusi ebirabamu disappointments walo gye bataakuyisiza bulungi walo gye baakuyisiza obulungi walo byosi byolowooza kaakati laba mukama bwe yakitukolera na bwe yamala okutegeera nti obulamu bwaffe bwakula bwe butyo nti bwe mumala okukuluusana nabo gubera bwetaga kuchosa wero. Nabo gubera bwetaga spray. Nabo gubera bwetaga grease. Na atutera wo service eno. Ene yafe yoya buli lunaku. Vanga twamwe lokutegeka ndikatonda tumwe ntaga buli lunaku. Era njagala gambyo okujjako tekugasa Katonda, kugasa gwe. Era tekugasa nzayimide masogo. Kugasa gwaze. Kubango jja biganyo jja bitabuse ojja osinzi tukojja ojude bibuzo ojja tumanche dako. Wogendo kufira wa kulunya lwa mukama ngechigambo cha Katonda chikuziza bucha abadabu sabusanga tocha busa busa abadawe demu amanyi ngozemu amanyi abadame nyesengo yungidwa chovoraba chikuru okujamu service namba konti amina fesasi fesasi gamba kulina nyo ntinze kula bandi sasi wanji Oliji, ndi sasi, nzagula ba ndi sasi. Ngane Yesu, ye mundu, nze ndi sasi. Waji, sasi, twali ulide ndilina amanya, amanya, gata yugere, galiku bomu, ntu mutene, kusese boka, negu yate kabuna agwa wali. Dikbe gumba, nilidi asa. Sasi, liko lomuni, meraba ine mundu. Batambulanga biwaga, luamanyiga sasi. Nene tuchizula nti sasi ngalina akola omulimu ogwo tolijjabu jjaboti munsawo nolisika munsawo nolikuba omuntu mu mugongo noluuza nti anafa tajja kufa nimbolimu kuba kumutetafa ngolisise munsawo kituufu yainza okugendanga nyumya ndikundi yankubye sasi nene abantu babeera bewonya banyumiza nti nga yakubye sasi ati nosigala ngoli mulamu esasi ngalina afuna amaanyi baliteeka wa Chigambe neiba kulina nyumba liteka wa mumundu liina kuba mumundu munda buba waludi ingiza ya jikute na kukinga kwa maru kukinga na yanyiga nili ingira mchemba bali kutunu zambu wama mgezi rajana akumaze bula rajana nga tani na tani na nyiga trigger haba akumaze kubanga liya ingide wa lili mchemba li ingide mukafowe likolera liyingide mukafo akaliwa amanyi liyingide mukafo kebategeka akaliyocha nilichamuka nililumba nga gwelilumbye limulumbye mu marao bulirwe tujja mu presence ya Katonda bulirwe tujja mukubera kwa Katonda tubatu yingide mu chemba waji era setani asinga kutya nyo nga olibweru wa kubera okwa mukama buli lwakulaba nga akoze yebikujja mu kubera okwa mukama awo setani aba ali sabuti bwakola ebintu na succeed ngo kujja mu kubera okwa Katonda awo setani ali sabuti agakati mulina wadembe nokukombako esasa litali mu mundo li wadembo dikombako hateli bali nakola ki uli wadembo diteka mu nsawo Uli wadembo ukulibaka. Kupati lidi mumunu. Nebo ikaba kasawo kalamba. Kakutia. Ngakaji ude masaso uli wadembo katulako. Ukatula kena tu wakatula anga konga gali kuifa. Uli wadembo ukulibaka kako. Kupati lidi. Teriri mumunu. Emirundi jo kajyo wade setani. Umukiso kujyo ganga bwa ayagara. Jeje emirundi jo tabade mkubeda ukwa Katonda. Nga Katonda umuli wala. Sabi singazi nongoze wala. Bible nga tojisoma okusaba n'okusiba nga byakwesamba okutambulira mutukirivu nga kwagaana buli kintu ekikufuula w'amaanyi nga wakyewala setaani buli walabanga buli ekikufuula w'amaanyi wakyewala ng'agamba kati mumaze okusonyiwa wakwewala okwenenya wakwewala okuwa ekimu ekyekkumi wakwewala okusiga nga wakwewala okujja mu service nga wakwewala kitegeeza oli sasi eriri kukabada waguru holy sasi eriri kuzomu ni mogu tayugere kika na holy sasi eriri ya baliwe mondo Bible chepode ya tugambie mchitabu chabade cha kumeka tiyabade yukana kuminatano yukana kuminatano amanyigo kankula gejegali kankulage ebikule kangoli wa amani kankulage bisitani lwa kutia kankulage bisitani lwa kutuna kuna gantaja kusoboka kati atabuse afuse wa kabenge aha Yokana 15 lusoka
4: agamba bwati
3: yes
4: zemu zabibu ogwa mazima
3: ani oyo
4: zemu zabibu ogwa mazima
3: ani ayogere eliyo
4: ye yesu
3: yesu gama ndi yesu
4: yesu
3: agambye nzemu zabibu ogwa mazima nechitange ye mulimi aha
4: buli tabi eriri munze eritabala bibala
3: aha
4: alijawo
3: eliyajawo lije
4: na buli tabi na buli eribala ebibala alirongosa
3: eliyalongosa lirongose
4: yeyongere okubala
3: mpulira
4: olwokusatu mwe kakano
3: mwe
4: mumaze okuba abalongofu
3: aha
4: olwekigambo kyemba gambye
3: aha
4: mubere munze
3: ludde moro muberewa
4: mubere munze
3: emundu yegamba egamba amasasi
4: mubere munze
3: emundu eri mugamba amasasi egambye etya
4: mubere munze
3: egandi masasi mwe bwe mubanga munakuba embwa ne ziworoma mubere munze bera mu magazini bera mu chemba bera munze olabe setan bwana dayo kumanyira mubere wa
4: munze
3: aha
4: nange mumwe
3: nange mbere mumwe olabe tabu
4: ngetabi bwe welita inza kubala bibala
3: aha
4: lyoka welita bera ku muzabibu
3: ngetabi welita inza kubala bibala lyoka okujjako nga liri muzabibu aha
4: wekityo namwe temuyinza wemutabera kunze
3: aha
4: olwokutano nze muzabibu
3: achizemu
4: mwe matabi
3: Abera munze
4: nange
3: ngandi muye
4: oyo abala oyo abala ebibala bingi kubanga awatalinze temuliko
3: kyemuyinza kukola ezengalo zowulira zezabantu abategedde Bemubera munze benefit number 1 wanji mubala ebibala binje mujja kusobola okubala wandi agadde okubala ebibala siulira wandi agadde okubala ebibala
4: ye
3: wandi agadde obere fruitful wandi agadde obere fruitful wandi agadde obere ebibala bera mu Yesu sigala mu Yesu wekweke mu Yesu bera mu Yesu tura mu Yesu webake mu Yesu yogerera mu Yesu planningira mu Yesu siba mu Yesu sula mu Yesu ani auli angambe konti amen chebaito kubera mu Yesu changu nyo kitegeza kutambulira wakati mu butuukirivu kutambulira wakati mu kigambo kye wanji ng'ekigambo nga bwe kigamba bw'okola ng'omaliridde bwe kigandi mubeere batukuvu nga kitamu w'omugulu gwali omutukuvu naawe kyokolera ddala ebibooziboozi eby'obusiru eby'obugwagwa emboozi ez'okuwemula obutabo bw'obuseegu ebiwulirewulire ebifu muvi ez'obuseegu ebibooze eby'obubambaavu obutasaba obutasiiba na buli ekikujja mu kubeera kwa katonda ng'okyekutulako ng'oli okubeera muli munda wanji gwe ne Yesu nga mwegasse emundu nga yeegasse n'essasi lisobola okukola ekyamagero emundu nga erina essasi ekola ebyewuunyisa esobola okulaga omulambo emundu nga erina essasi ekulaga omulambo nga gugudde wali gwafudde dda lwaki sitaani kati takutya nindi ekisinga obungi akulaba bbali oli ssasi eryava mu kyemba oli ssasi eriri wali mu kamooli kituufu oli ssasi eriri ku mmeeza bw'oba okooye sitaani okkumanyiira weesike okomewo mu mmundu ssasi ggwe ani awuli aŋŋambeko nti amiina amaliriza ng'agambye atya mwe temuliko kye musobola kukola ki
4: olw'omusanvu We mubeera munze. Nechigambo cha.
3: Damuro mukaga. Rusuna rutu ukako.
4: Oro mukaga.
3: Damuro mukaga.
4: Omuntu bw'atabeera munze.
3: Damuro kutano.
4: Oro kutano. Nze muzabibu mwe matabi.
3: Mpulira.
4: Abeera munze.
3: Nange
4: muye.
3: Nange ngandi muye.
4: Oyo abala ebibala binji.
3: Abala ebibala binji.
4: Kubanga awatali nze. Temuliko chemuyinza kukola.
3: Ewatali yani?
4: Yes.
3: Si chabaulire watali yani?
4: Yes.
3: Binono byenkugamba weta agobiwulira atobe tegeere. Jino jimiga sojo kubeera mu Yesu. Kino kyekyatuleeta mu Yesu. Kino kyekyatulokosa. Era Bible gandi mubalenge ebibala ate n'ebibala byammwe bibeerenga wo. Kyekyatulokosa ate ne tutalokoka mu lunaku lumu ne tutalokoka mu wiiki emu tetwalokoka mu mwezi gumu twalokoka ne tulokokera ddala kubanga twakizuula tokolokoka kwaffe Katonda si yakufunamu ennyo ffe tusinga okufuna mu kulokoka gambako nti amiina. Ejo jo ne migaso gy'owulidde ejo emiganyulo gy'owulidde gijja ng'olokose ate n'osigala ng'oli mulokole. Mpolo omukaaga baluwulire duddemu
4: olw'omukaaga
3: tunulayo uli olw'omukaaga
4: lugamba bwe luti.
3: Yes.
4: Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bamukuŋŋaanya bagasuula ku muliro.
3: Wulira disadvantage endala eri mu butabeera.

0: mu Yesu. Mwe mwenna abatera okuva mu Yesu ne mudde ebbali. Mwe mwenna Yesu abalozaako omuloze, abakyalako obukyazi, abalokokayo mu January ku February n'ogwa. Mwe mwenna abalokoka ku Sunday, ku Monday nga wagudde dda. Wulira disadvantages ziri mu butabeera mu Yesu. Agenti omuntu bw'atabeera mu nze. Bw'atakola ki?
1: Bw'atabeera mu nze.
0: Aha.
1: Omuntu bw'atabeera mu nze.
0: Ekimubaako.
1: Asuulibwa ebweru.
0: Asuulibwa ebweru.
1: Ng'ettabi.
0: Ng'ettabi nga baaliwogodde ne baliwogola mu muyembe.
1: Akala.
0: Bwe baliteeka wali ebbali ekiddako kukala. Buli lw'otabeera. Wait. Buli lw'otabeera mu Yesu okala.
1: Bagakuŋŋaanya.
0: Lindako. Lindako balowooze ku kukala. Okola otya? Okala. Tulina abooluganda nga baakala. Mubulokole mwali naye yakala. Mukalu. Takyateekako bibala. Makoola gaakala. Ate mwenna mumanyi ku ttabi erikaze. Bw'oliyitamu ettabi nga lyakala. Ndowooza owulira engeri gye lireekaana. Ebikoola bireekaana. Pwa! Abantu abakalu baleekaana nnyo. Bakalu. Tayomba bitooke byebigwa. Taliyimba aliko kyanoonya kuba yakala. Mukalu. Olumuyisamu omuliro gumukwata bukwasi kubanga mukalu. Buli kaliro kunaakamukolezebwako luyira kubanga sikyabawulira muki?
1: Mukalu.
0: Mukalu buli sitaani kabiri tekakoleza amwokya kuba yakala.
1: Aya.
0: Awaawaala. Aleekaana. Akola noise kuba yakala. Ebikalu bireekaana nnyo. Naye Bayibuli egambye n'ekirala. Mbu bagakuŋŋaanya ne bagasuula ebweru. Mwana wa Mukama, tolindanga kukuŋŋaanya kusuula bweru. Buli lw'obeera mu Yesu ng'oli ttabi eryakutuka ne ligwawo ne likala, ekiba kiddako kukukwata bakusuule mu geyeena kubanga wakala.
1: Bagasuula mu muliro.
0: Bagasuula mu muliro ne bagookya. Mpa oluddako baluwulire nalwo.
1: Olw'omusanvu.
0: Olw'omusanvu luwulire.
1: Lugamba bwe luti.
0: Olundwagala.
1: Bwe mubeera mu nze.
0: Ee.
1: N'ekigambo kyange.
0: Aha.
1: N'ebigambo
0: bye. Lindako lusomere wamu nabo babisome babitegeere bulungi. Three, go. Bwe mukola ki?
1: Bwe mubeera mu nze.
0: Ee.
1: N'ebigambo byange. Bwe bibeera mu mmwe.
0: Ebyo ebibiri obiwulira?
1: Ee.
0: Bwe mubeera mu nze. N'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe. Mbulizo yakulinanye nga tetunnagenda na wala nnyo. Mugende ebigambo bya Yesu olinayo nga bimeka? Mumbulizo yakulinanye ebigambo bya Yesu olinayo nga bimeka? Olinayo ennyiriri mmeka? Olinayo ennyiriri nga mmeka? Nga ziri mu ggwe, nga tazisomye mu Bayibuli, naye nga ziri mu ggwe. Nga ziri mu ggwe. Kubanga bannange tujja kwekwasa Mukama mbu takoze, Mukama takoze, Mukama takoze. Naye amazima gali beegati, ffe ddala ddala ddala. Bye batugamba bye tukola. Batugambye ebigambo bibeere mu ffe. Kati ebigambo mwebiri mu ggwe. Mwebiri. Bwe mubeera mu nze. N'ebigambo byange ne bimala bibeera mu mmwe. Ekiddako. Olw'omusanvu lugamba lutya? Tusome, soma tuwulire. Lugamba lutya? Olw'omusanvu lwogera lutya? Yokaana 15
1: olw'omusanvu.
0: Uh-huh.
1: Bwe mubeera mu nze.
0: Uh-huh.
1: N'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe.
0: Uh-huh.
1: Musabe kye mwagala.
0: Eh.
1: Kyonna.
0: Kyonna.
1: Munaakikolerwanga.
0: Ne bw'oyimirirako. Otegedde ensonga. Lwaki tusaba ebintu ne tabifuna? Katonda nga tannakuwa kintu kyonna ky'osaba. Ayagala kumanya, do you qualify? O qualify ingo chifuna. Kubanga within that condition, the condition is there. Condition ye gambie, mwe, bwe mubeera, munze. Nebi gambo byange, binoweda bye tukebera. Binoweda bye tugezesa. Nebi gambo byange, bwe bibeera mu mwe. Ye kasitajja, ngo inacho sabye, nga akebera bwati. Agandi, byosabye mbiwulidde. N'ebyo ebigambo byange biri mu ggwe. Ng'anoonyaayo alabo bawaliyo akaliyo. Agenda okulaba. Ng'olina sapule zokka.

Hakiki, mwana, muge tusale ndongo ya reiki. Netumazo kusimbe miti, nebi muli. Mule tobwa na bukaga Diplo Max. Nga kakura modification, nga kaye ukababa. Biwa gidwa, Centenary Bank, Jane Goodall, Stanbic, Pepsi, NSSF, nama ntube kagadi. Mwije, bakyari mwije, tumatere paibu na reiki. Mawe.

0: Yakuna.
1: Eh, Aizireira, sibaho, sibaho tulole na mbera ragia.
2: I, baitu bojo, hakiri gunu guonka, yange kajura.
1: E, kaleta hamunkuhege na magezi gano. Baitu gunu guonka, anyway.
3: Haruba nu, haba kwetwa wa Kala Communications Limited.
1: Ni baijurura toho ile tezi ijuwe ire.
2: Hmm.
1: Baina na kemiko, umubazi goku sensa mugu kachuachua na fakalimba yona.
2: Mm-hmm.
1: Toile tiyone kaisane mpiaka.
2: Hmm.
1: Bali ni bakora, tikibakora na fumigation, okufuire mbogu. Enje mbeba. Na bulipene biru mwenye bitasemerire kubamu. Ni bakora na incinerators. Evintu vya kutuka mwe visasiro ka pads ne bimbi.
3: Habu mwomezo burungi. Uragana na Kala Communications Limited. Kumanye bikirahu. Baikira simu 0 8 3 Ina mukaga isatu. 0 ina musanji. Rundi 0 8 0 mukaga. 5 8 mwenda. Mukaga 5 5.